0: umwana kananirwa vuba eh ugasanga umwana araho ngaho nakabaraga kigira akose mwokagira imana mwe ibi ni ibiki
1: hanyuma curiose ni igihe urutirigongo rwiyanditsemo rwahetamye rukamera nk'inyuguti ya sa cyangwa nk'inyuguti ya ca hanyuma lordose ni noneho urutirigongo cyane cyane rutemba rujyamo imbere urabona ko akunda ujya gukubita ikimasa inkoni igahita gishyira umugongo mo imbere kiba kibuhungije
0: cyane
1: urumva noneho ugasanga ahagana ku gikanu hinjiyemo n'ahagana hepfo y'akicarizo hinjiyemo iyo ni lordose indi ya mbere ni scoliose ubanza niyo barayise scoliose kubera iriya nyuguti ya s urutirigongo rushushanya
0: ariko uzi ko abahanga bavuga ko umwana ufite ibiro 20 sibyo 20 ntagomba kurenza igikapu cy'ibiro hagati ya 2 ibiro 2 n'ibiro 3 ngubwo umuvuni
1: urarukapu se ko nange dukerarukananira
0: nico mubwiranye abahanga baravuga ngo agomba guheka igikapu cyo cyaremere ni hagati y'ibiro 2 n'ibiro 3 imyaka ibiro 20
1: ku biro bya 20
0: noneho umwana uri munsi y'ibiro 20 uramuhekesha igikapu gifite ibiro byenda kungana n'ibyo
1: ubwo nezera ko tutacurangye abahetsi abayobozi babyumvise harimo n'abadakoresha inyurabwenge mutuma abanyeshuri ngo za ngozo ngo registre niki
0: maze umukuru ufite ibiro
1: kuki mabatumi ibipaje byinshi
0: ibiro
1: kuki mutabakoresha atamutebo ngo umumenye ngo kuwa mbere bazazana amakaye anaya kuwa kabiri bazana kuwa gatatu bazana kuki mubahekesha inyonjo
0: kubera iki
1: kuki mubahekesha inyonjo
0: Why?
1: Turabiyamye.
0: Cyaho muzi ko buri abana bose bagiye
1: ariko ministre nace mu bigo by'amashuri arebe ibiyobowe n'abantu badafite inyurabwenge babavaneho.
0: Ngira ngo bazi ko buri mwana wese adepozwa n'imodoka.
1: Imodoka.
0: Akongera gataha.
1: Gataha n'imodoka. Abaheadmasters se babazi bifite ni bangahe.
0: Muzi ko ari babandi barya inkoko bazirisha ifi.
1: Maybe.
0: Ntabwo ari byo. Ntabwo ari abo mu gikoma cyavuka mwokagira imana.
1: Ntabwo ari abo mu gikoma cyane.
0: Abana bakora ingendo bava iwabo kugera kuri icyo kigo. Even ntabwo ushobora kumenya n'ibirometero bakora. Ni byinshi. Ni byinshi. Kandi bagashyiraho no kuba rwose bari agafunguruka gake katashobora kuba sportif kugira ngo bakore urwo rugendo rungana kuriya. Ukabekesha umutemere w'intuza w'ibikayi bingana kuriya. Uwo wakufata nk'arya n'iki irogo. Igitu gikiyemo kabiri bakita gute
1: ingeri
0: o headmaster waguha ingeri ngo uzajye uyitukani wawe uyijyana ku kigo buri munsi bwajya kwira wasabye nyagasani ariko umwana aragiheka the whole time umwana akana kagahitama kakaba nk'umuheto ubwana bukarwara akana kakanga ishuru kibaza byagenze bite kumbe n'urwo rukapu mu rukahekesha buri munsi
1: ndumva ubutumwa butambutse urakoze cyane kandi somo ubutumwa bwa Padiri Kiza yavuze kuri cyagiye twavugaga aho umuntu yari ari imbere yuko avuka naho hajya nyuma yuko apfa yego ati reka kwemeza ko nyuma y'ubuzima umuntu asubira aho yavuye taravuka nako ataranasamwa binyuranyije n'inyigisho za kiliziya zijyanye n'ubuzima bwo mu gihe kizaza ubwo ugiye kumfungira amasakaramentu mbere yo gusamwa ntuba uhari uburi ikitariho neya nil udashobora kumva rero niba umerewe nabi cyangwa neza kuko kugira ngo umererwe neza ugomba kuba uriho inyigisho za kiliziya zo zivuga ko ubunezerewe cyangwa ubabara uba wumva rero ibyo binatandukanye no kuba wabaho nk'ikintu netre kibaho mu buzima butaryana cyangwa ngo bunezeze mu buryo butagize icyo butwaye ariko butagira n'icyo bumaze mbese nk'ibi ihuse n'ituryubakisha ni nkaho rero n'ubundi uhamije ko nyuma y'ubuzima nta bundi buhari niyo umuntu asubira aho yari ari atarabaho nta kiyumva nk'uko byatwaraga na benshi mu isezerano rya kera ari nako bimeze mu idini rya Kiyahudi ni ubuyobe buhagije ngo nk'umukristo gatolika wirukanwe ufungirwe amasakaramentu kakajya iki kirati niwanditse ngo nagishobora padi jewe nagari ubuyobe kuko nongeyeho ngo igihe uri kuri iyi si kora neza gira neza ibyo byaho azaza ntago tubizi niba hahari uzajyeyo wemye niba hadahari nabyo si ikibazo urumva ariko imyumvire y'umuntu ntahamwe kiriziya n'iy'abantu abayiteguye bayiremye n'abantu yesi bari bamurikiwe na roho mutagatifu ndabyemera ariko tuzajye

Iyo ni saha y'incamake y'amakuru tugiye guhera muri Oman aho kuri wa mbere Perezida Paul Kagame yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri muri icyo gihugu cya Oman. Kuri uyu munsi wa mbere w'uru ruzinduko, Perezida Kagame akigera muri Oman yakiriwe n'umuyobozi w'icyo gihugu akaba na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu ni Haitham bin Tariq. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Oman ivuga ko uruzinduko rwa Perezida Kagame muri icyo gihugu rugamije